mane e kumang dayang akinap param malupae lalae tinggi jap kita e vitimang kena wae cengat

Ujang naedang peang da kampong ridan den ba tana nyang ao bunga ngao sida lamain dan lebe gari nya ba tu pe na ka mano ba tu pe nya kai kan